0: Samantha, Nalihari, sa Dalamay, sa Marilang Malay.
1: Y-F-M, Sibulay, Sitalay.
2: YFM, Sigulay, Sijalay.